Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Ang manais. Ang kain. Araw kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.